0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Kalai fai o po se state tournament long winga e makua ko kelia ye e ke la lana mana mi ai le foi numero oli po le tol se lau fa pena
3: ai umo
2: ele ya se va tu ele se ke ke po ai ko foi mai ele la va se ke ke ma mo to foi mai le lu ya mo lo fa la lo
3: Sao noa, ile le se pi, o fea na maua mai le se pi, te tau na maua mai sa moa, ia sao ei upu foi e altala, fae e il pasi le mlai valele, saul valele, tau nu mai loisini, ia leua faa sa fu atu, a si tal noa mai, e awala na maua mai le se pi, mal faa maoni o launga lue ina o le business.
2: Ia taimol vamsili le lua, o se tasi o tau songa na sao mai sa moa, Nasau ifono fale kalesia onai. E ono au, nasau lea matono nofo ini. Ayo elisi jaso fai mi mateo fai mea na. Mefo iye o omiele angi ensainga ma. Mafia kule ipo ame fai iya mea. Aife mai o tapen penanga molang na keke po ai zamo. O le lile fai lana pisinisi vafsanga ima le bluebird le oi. Vaiteli, le ile taxi stand iluma.
3: Okay.
2: Oluna ia swafo o mai ama teni.
3: Okay.
2: Ia e uso o matina.
3: Ia.
2: Ia oia lana sa ia mai ama ua le, le vese pima le fuo le. Ia ona manu funofale o ma ua ia matoe. Fa upopo eina isi suinga fu ie fa aleleia. Ia. Pela o nisi fa upopo ngaya ni ma fa upopo ia ile. Le wale marinate le meat.
3: Yeah, yeah.
2: Wai pei o le meat chale.
3: Awa lo. Sosi,
2: Chalu ni an ma fai ele keke poa le lua.
3: Yeah.
2: Oa soya wali sa moe, o la umea le tutuli ole keke poa.
3: Fai no fai.
2: Peu chalu fai inge usi. Wa chalu ni an ma fai.
3: Yeah.
2: Kwa sa ola lukwe fia inge si keke poa.
3: Wa pesta la keke poa.
2: Yeah, yeah. Malisi mea mafsa ua mowa le mefo ilele. O te maso salo po fa fenta pena ya me.
3: Oh, okay, yeah.
2: O ita mo mai onga.
3: Quality, there were. Yeah.
2: O elo uta ito nunga po fa fenta pena mele po kusal ka pena le ka pena ya kanga kale le mele. Male mele ka pena ai le. Le keke po ale o kise ringa ile ito no ine.
3: Yeah. Yeah. Ole leg. Le mata watu o le tūlanga lewe, iai laua whātusa oi whai pisinisi la iti foie, mai le atu Asia, ia, mai Italia, Kuliki, ia, matula. O iei se langona e vaveli itaia lau whai keke poa, e fua i le tama o ainga le, solo mai iei lea, soso anilo o ainga pe alu alu e ase e di itaia le alu li tumanwau.
2: Ia whaftai le lua. O hau yo wale pang likaya. Ailo likaya lo mayo oka male. Male o mayo o tangata ma. Ia male si mea. E pei la vai. O hau ya na oli. Aole ti na la wale a inga male faa na ule la to te faa chinoi na. E. Ai o te fesosoani e taimie mo waile manu o te fesosoani e ono te pisifuia ula unhalbe. E pei on tulanga na e. Ol termine e ema fa ole ngalwenga ngalo al mato wa ngale fa e o al termine le e va sile le
3: fatuaina
2: o ya le va ele fatuaina tau se le ngane e monia o mato al mafana wa a si wala le mo si an sele a mo wanga ke ke po ai e tolu se la wa le wiki le wala va se na upun se ana na sele ni o ule Ile na vaya su.
3: Yeah. Family, yeah.
2: A mi on net por corpo

0: daukacin al'ummar Iran yayin da ake cigaba da shirye-shiryen jana'izar jagoran addinin kasar da ya rasu Ayatollah Ali Khamenei a Najeriya yayin da galibin jama'a daidaiku da kungiyoyin farar hula har ma da masana harkokin tsaro ke ta bayyana fargaba da ma damuwa game da batun kafa yan sandan jihohi wani sanata ya ce wannan batu ne da ya zama wajibi a karbe shi da kyakkyawar manufa
1: ya zame mana wajibi muna bukatar karin jami'an tsaron nan domin abubuwan da suke faruwa ni ina kallon bai kamata mu ta jin tsoro duk abin da aka taho da shi sai dai mu tsaya muna ta suka mu shiga abuga mu yi amfani da kwakwalwar mu a fito da kaidoji da tsare-tsare wanda zai maganin abin
0: har ila yau a Najeriya kungiyar kare haƙoƙin musulmi ta Murik ta ce akwai kurakurai a game da hukuncin da wata kotun daukaka ƙara dake garin Badun na jihar Oyo ta yanke wanda ya soke wani hukunci da ya janye wa dalibai mata su rika sanya hijabi a makarantar International School da ke Jami'ar Ibadan.
2: Kurakuran bayyananu ne saboda a dokar ƙasa a duk duniya ma a tsarin shari'a babu yadda za a ce kotu wadda take karama kamar ita kotun ɗaukaka ƙara a ce kuma ta jingine wani hukunci da babbar kotu da take sama da ita ta yi.
0: To akwai shirin mu na taba kidi taba karatu duka a cikin shirin amma kafin nan sai na soma da labaran duniya sunana Aisha Sharif Babba Gwamnatin Venezuela ta ce adadin mutanen da aka tabbatar sun mutu sakamakon munanan girgizar kasar biyu da suka afku a ƙarshen watan da ya gabata a kasar sun kai kusan mutum 300 sai da wata girgiza da ba ta hukuma ba ta nuna cewa har yanzu sama da mutum 40 ba a san inda suke ba
3: Search and rescue teams in northern Venezuela are running operations to
0: Wakilin BBC da ce masu aikin ceton gaggawa a Rotin Venezuela na cigaba da aikin zakulo gawaki daga karkashin barakusan gine-ginen da suka rushe yayin da ake ganin kusan babu sauran fatan gano waɗanda suka tsira Shugaban majalisar dokokin Venezuelan George Rodriguez wanda kuma dan uwan shugaban riƙon ƙaryar ƙasar ne ya jaddada cewa ana cigaba da ayyukan ceto a yankunan da bala'in ya shafa Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabi a birnin Washington a yayin wani babban taro na murnar cika shekaru 250 da sami yancin kan kasar daga Burtaniya. Jawabin wanda ya karkata kan tarihin kasar ya kunshi wasu batutuwa na siyasa ciki har da suka ga abin da ya kira ƴan kwamnasanci da kuma alƙawarin cigaba da kare haƙƙin Amurkawa na mallakar makamai. An jinkirta fara taron da aka shirya yi a wani babban filin taro na kasa saboda kwashe mahalarta taron da aka yi. Bayan fargabar da aka nuna ta fuskantar barazanar tsawa da kuma guguwa mai karfi bukukuwan murnar cika shekaru 250 da samun yancin kan Amurkan ya fuskar wato sun fuskanci suka daga masu adawa da Mr Trump inda suke zargisa da mayar da bikin wani dandali na siyasa wasu daga cikin yan jam'iyyar Democrat ma ba sun kaurace musu daga cikin bukukuwan da aka shirya na wannan rana Fadar Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin na Russia ya tattauna ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump sa'o'i kadan bayan da Mr Trump din yayi wannan tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky domin bikin ranar samun yancin kan Amurka wani mai bawa shugaba Putin shawara Yuri Ushakov ya ce shugaban na Russia yayi wata kura nasa na Amurka karin bayani kan halin da ake ciki a fagen daga yayin da Mr Trump kuma ya bayyana aniyarsa ta taimakawa wajen samo mafita ga yakin na Ukraine tun da farko Russia ta gargadin cewa za ta mai da kakkausan martani akan wani mummunan harin jirage mara sa matuka da Ukraine ta kai cikin dare kan birnin St Petersburg da yankunan da ke kewaye da shi hukumomin Russia sun ce za su dauki mataki kan harin yayin da ake cigaba da gwamnati yaki tsakanin kasashen biyu to labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC an ayyana yau Lahadi a matsayin ranar hutu ga daukacin al'ummar Iran yayin da ake cigaba da shirye-shiryen jana'izar jagoran addinin kasar da ya rasu Ayatollah Ali Khamenei ana sa ran gudanar da addu'o'i kan gawarsa da misalin karfe 6 na safe a kokon GMT
4: On Monday, what's expected to be a huge procession.
0: Wakilin BBC ta ce a ranar Litinin ana tsammanin za a gudanar da babban taro inda za a zaga da akwatin gawar ta su akan titunan birnin Tehran kuma ana sa ran miliyoyin mutane za su fito domin bankwana da gawar. Ana kuma sa ran binne Ayatollah Ali Khamenei a garin Sana'a wato Mashhad a ranar Alhamis mai zuwa. Daban masu zanga-zanga sun hallara a tsakiyar Tirana a babban birnin Albania a ranar ta 35 a jere ta abin da aka kira juyin jihalin Flamingo domin nuna adawa da gagarumin aikin gina wurin shakatawa da aka alakanta shi da Ivanka Trump yar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da kuma mijinta Jared Kushner masu zanga-zanga sun sake ayyana bukatar su ta cewa Prime Minister kasar Edi Rama ya yi murabus a yayin da ake cigaba da cece-kuce kan aikin wata tawagar bincike ta tarayyar Turai ta yi gargadin cewa tattaunawar shigar Albania cikin Turai na iya fuskantar barazana idan gwamnatin Mr. Rama ta cigaba da aiwatar da shirin gina katafaren wurin shakatawa na alfarma wanda kudin sa ya kai euro biliyan 5. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tuma da lansu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma zamu fara ne daga Venezuela inda adadin waɗanda suka rasa ransu a tagwayen girgizar ƙasa da ƙasa ta fuskanta ya ƙara zuwa sama da mutum 3,000 kamar da yadda hukumomin ƙasar suka bayyana. Haka kuma wasu bayanai da ba na hukuma ba na zargin cewa mutum 40,000 ne har yanzu ba kai ga gano su ba a yayin da iyalai da masoya ke cigaba da neman makusantansu. Rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
5: Jami'an ceto da nema a arewacin Venezuela na ci gaba da aiki wajen ganin sun tattara ainihin adadin mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar kasar da aka samu a kasar. Jami'an dai sun fi mayar da hankali karkashin buraguzan gine-ginen da suka rushe duk da cewa an fara fitar da rai wajen gano karin mutane da ke da sauran numfashi. Ana dai amfani da diga da manyan injina wajen kawar da baragwazon gine-ginen sai dai girman barnar ya sa kayan da ake amfani da su da jami'an da za su yi aiki sun yi kaɗan wajen aikin da ya kamata a wuraren da aka samu girgizar ƙasar. Iyalan dai na ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar gano makusantan nasu inda suke ci gaba da haƙewa tare da matsar da baragwazon ta hanyar amfani da shebur yayin da wasu kuma ke amfani da hannayensu. Sai dai shugaban majalisar dokokin Venezuela George Rodriguez ya kare gwamnatin ƙasar inda ya ce jami'an aikin ceto 30,000 tare da na ƙasa da ƙasa ne ke aiki ba dare ba rana wajen ganin sun ceto waɗanda ake zargin sun makale a cikin baragwazon gine-ginen. Dubban mutane ne dai suka rasa matsugunansu inda wasu ke kwana a filin Allah Ta'ala ba tare da damuwa da tsaftarsa ba wanda hakan ke jefa fargabar bazuwar cututtuka.
0: Gaida Khalifa Shehu Dokaji. To a Najeriya galibin jama'a ɗaiɗaiku da ƙungiyoyin farar hula har ma da masana harkar tsaro ne suke ta bayyana fargaba da ma damuwa game da batun kafa 'yan sandan jihohi al'amarin da ke gaban majalisar dokokin ƙasar. To sai dai sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila mai wakiltar mazaɓar Kano ta Kudu a majalisar dattawan Najeriya yana ganin wannan batu ne da ya zama wajibi a karɓe shi da kyakkyawar manufa kuma a ci gajiyarsa yadda ya dace. Gadi karin bayanin da ya yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
1: Ya zama dole sai an yi shi duk da rashin daɗi da matsaloli da suke tattare da shi. Nace kallon to tunda haka ne a zauna mana a matsayinmu na mutane mu tattauna mu ga wacce matsala ce ne da wacce ce wanda in an samar da 'yan sandan cin ba za su zo su zama ita ba. Domin dai ya zame mana wajibi muna buƙatar ƙarin jami'an tsaron nan domin abubuwan da suke faruwa. Kuma a matsayinmu na wakilan al'umma ba zai iya yiwuwa a ce ga wata hanya kowace iri ce wanda ake ganin za ta kawo sauƙi a kan halin tsaron nan mun ce a'a ba.
6: To kuma menene fa'idar su waɗannan 'yan sandan jihohi a naka ra'ayin?
1: Wato laifuffuka na gida ƙananan laifuffuka su ne suka haɗu muka samu kanmu a maganar Boko Haram muka samu kanmu a kan wannan maganar 'yan bandits ɗin nan da sauran abubuwa da suke damun al'umma. Inda a ce akwai cikakkun jami'an tsaro da za su iya yin bincike in matsala ta taso a yi maganinta da ba mu kawo halin da muka kawo a yanzu nan ba. Jami'an nan ita tsarin gwamnatin Najeriya wacce muka yadda za mu tafi a kanta federal system take yi. Tunda federal system ko za mu yi to babu makawa ba za ka iya yin federal system ba sai ka samar da wasu abubuwa wanda dukkanin wannan yankuna na ita ƙasar za su samu 'yancin kansu kamar yadda suke da kotunan kansu na customary na al'adu kenan da magistry suke da higher court. To babu laifin an samu 'yan sanda a waɗannan jihohin kuma duk abin da ake tsoro a yi masa tarnaƙi a gaya za a yi maganin matsala.
6: Sai dai kuma duk da waɗannan bayanai da kai mutane da dama suna ta bayyana fargaba ko ma damuwa game da wannan shiri na 'yan sandan jihohi.
1: Ba za ka hana su ba domin suna tsoro suna hada abin da ya faru a harkar ƙananan hukumomi misali hukumomin zaɓe masu zaman kansu irin yadda duk gwamnoni suke tafi da su yadda suka ga dama. To amma ina kallon idan an zauna an yi tsari an sa ƙa'ida ai ba za a cutar ba. Lokacin da aka yi hizba a Kano ba ka ga irin suka da rigingimu har Supreme Court aka je. Amma da aka dawo aka ce na farko dai suna da iyaka ba za su je su wajen zaɓe ba. Daga nan aka fara maganin dukkanin wata larure-larure. amma dai na tabbatar maka an ka dauki yanzu kaman jiha irin Kano ka je ka binciki hukumomi na Hizba suka gaya maka abubuwan da suke yi a civil case zaka ga cewa inda da irin wannan tsarin to ba karamin tasiri zai yi wajen rage barna da daidaito ba ni ina kallon bai kamata mu ta jin tsoro duk abin da aka taho da shi sai dai mu tsaya muna ta suka mu shiga a buga mu yi amfani da kwakwalwar mu a fito da ka'idoji da tsare-tsare wanda zai maganin abin
6: to akwai wasu tanade-tanade da ake da su don ganin cewar waɗannan ƴan sandan jihohi ba su wuce gona da ili ko kuma suna yin zarbabbi wajen gudanar da ayyukan su ba
1: wannan dokar kashi biyu za ta kasance akwai kundin tsarin mulkin ƙasa wanda shi ɗan sanda a Najeriya a exclusive list yake ma'ana dokoki ne da kawai gwamnatin ƙasa ce za ta iya musu doka saboda haka jiha ba ta da iko to yanzu an janye ana so duk jihohi wacce ta ga za ta iya yin ƴan sandan jiha ta yi majalisun ƙasa za su zo da dokoki na gudanarwa gaba ɗaya za a zo a ji ra'ayin mutane za a zo a tattauna a cikin majalisu daga nan sai a samar da tsarin su kuma duk jiha idan aka je to majalisunsu na jiha za su yi doka daidai da biyan buƙatar wannan jihar
0: Senator Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila mai wakiltar mazabar Kano ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya inda kungiyar kare haƙoƙin musulmi ta MURIC ta yi watsi da hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara da ke garin Badu na jihar Oyo ta yanke wanda ya soke wani hukuncin da ya yarjewa ɗalibai mata su riƙa sanya hijabi a makarantar International School da ke Jami'ar Ibadan. Kungiyar ta lashe takobin jayayya kan hukuncin har zuwa kotun koli kuma har ta fara bin matakan da suka kamata game da hakan domin ta gano hukuncin yana cike da kurakurai. Badamasi Abdulkadir Muktana da cigaban rahoton.
7: Kungiyar kare haƙƙin musulmin wato MURIC ta ce hukuncin da kotun kolin ta garin Badin na jihar Oyo ta yanke a ranar Juma'a da ta gabata ya zo wa kungiyar da ban mamaki. Al'amarin da Malam Hassan Sani Indabawa shugaban reshen kungiyar na jihar Kano kuma jami'i mai kula da harkokin kungiyar a jihohin arewacin Najeriya da Abuja yace ba su amince da shi ba
2: muna ganin akwai kurakurai da yawa domin haka a ranar Juma'a ranar da aka hukunci ma maka garziya maka shigar da bukatar dakatar da aiwatar da hukuncin saboda muna shirin daukaka kara zuwa kotun koli wato kurakuran bayyananu ne saboda a dokar ƙasa a duk duniya ma a tsarin shari'a babu yadda za a ce kotu wadda take karama kamar ita kotun ɗaukaka ƙara a ce kuma ta jingine wani hukunci da babbar kotu da take sama da ita ta yi saboda kusan shekara hudu da suka wuce a watan July na shekara ta 2022 kotun koli ta ƙasa ta Supreme Court ta yi hukunci wanda ta amince da yara ƴan mata ɗalibai da saka hijabi a makarantu
7: dangane da hanzarin da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ya bayar kuwa cewa wancan hukunci na kotun koli ya shafi wata makarantar gwamnati ce da ke Lagos kawai sai jami'in kungiyar kare haƙƙin musulmin ya ce
2: ba ma na jihar Lagos ba ai hukuncin da ita kotun koli ta bayarta ta ce dukkanin makarantu na gwamnati ne su a hukuncin da waɗannan alƙalan suka bayar sun nuna ita wannan makaranta ta International School Ibadan ta ƙarƙashin Jami'ar Ibadan cewar makaranta ce mai zaman kanta to amma abin lura anan shi haƙƙin tsarin mulki na ƙasa ya ba kowane ɗan ƙasa dama da ƴanci na gudanar da harkokin addininsa wanda su kuma wannan hukunci su suka ce wannan damar da aka bayar na kashin kai ne to wannan gaskiya yayi karo da tsarin mulki shi yasa zamu tafi kotun kolin in ya so su fassara wannan
7: Malam Hassan Sani Indabawa yace haka ma abin yake game da nunin da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta garin Badin yayi cewa ɗaliban da abin ya shafa sun sayar da ƴancin su tunda suka sa hannu akan za su yi biyayya ga dokoki da ka'idojin makarantar tasu
2: saboda duk wata doka idan ta yi karo da tsarin mulki to wannan dokar ba aiki da ita wannan dokar a idan doka ba ta ciya ce kuma wannan shari'ar kusan shekara 7 ana yin ta akan tozarta wannan yara da aka yi akan kawai dalilin sun yi abin da Allah ya riga ya ba su dama ya hukunta mu saboda shi hukuncin sa hijabi ba ra'ayi bane ba san rai bane ba hukunci ne daga Allah kuma duk wani musulmi dole ne ya dauki cewar hukuncin Allah ya ɗarko wani hukunci ko wata doka
7: a cikin watan Nuwamba shekara ta 2018 ne dai aka fara wannan jayayya kan hijabi bayan da wasu ɗalibai mata musulmi suka sa hijabi a harabar makarantar ta International School da ke Jami'ar Ibadan al'amarin da ya kai ga rufe makarantar na dan wani lokaci daga baya kuma magana ta kai ga kotun ɗaukaka ƙara da ke Badin bisa la'akari da hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke a watan Yulin shekara ta 2022 wanda ya tabbatar da yancin dalibai mata musulmi sa hijabi su je makaranta a jihar Lagos. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
0: Tanzu karfe 7 ne saura kwata a Abuja da ke Najeriya haka lokacin yake a Jamhuriyar Niger. Shi da saura kwata ke na gogon GMT da kuma Ghana. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. Ta cikin shirin kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabi a birnin Washington a yayin wani babban taro na muna cika shekaru 250 da samun yancin kan kasar Amurka daga Burtaniya. Kuma da lanzu kuma sai filin mu na taba kidi taba karatu

0: yayi shine ka san akan yi takardun kudi na wasa irin
1: ko irin wanda ba na gaskiya
0: irin wanda ba na gaskiya ba akwai takardun kasar da akai na wasan yara to ire-iren su ne yayi sai ya rika shiga cikin rumbun bankin ya kwashi kudin na NEC ya jibge waɗannan najabudin
1: ikon Allah
0: to da haka har ya saci wannan kudin da ya kai dala 45,000
1: sunan shi albashin shi bai ishe shi bane
0: sunan wannan bankin Simol Credit Union kuma yana a garin da ake kira Genju a lardin Gyeongsang na Arewa na kasar ta Korea ta Kudu kaga irin takardun kudin da yake ajiwa na jabu wanda kaga da ganin su kaga na jabu ne
1: to ai wannan ga sanan mahutunan da ke jikin su kaman yan tsana-tsana din nan haka na wata
0: abin da ya karaba mutane dariya kenan
1: ikon Allah
0: bayane su nuna ya jima yana haka ba a san tsawon lokacin da ya dauka yana haka nan ba domin shi ne manajan wannan reshen yana iya bari sai kuwa ya fita shiga
1: wannan shiga cikin rumbun ya zaku ya dibo kudin
0: wannan taskar ya aje waɗannan ya
1: kwaso tana kaga kila makullin ma yana hannun shi wato
0: yau da gobe sai wani ma'aikacin sa daga alamun yana shiga wannan wurin yana fituwa ba dai shiga ta gaskiya ba haka ka san yau da gobe
1: kwarai da gaskiya
0: to shine sai ya kai karar wannan abun a sama
1: kila ya dan kwarmata
0: ya kwarmata to shine sai aka kaddamar da bincike to kuma daga nan ba da jimawa ba nan da nan sai aka gano cewa ga abin da ya aikata to amma bankin yana da dama su hukumomin bankin suna da damar su kai abin ga hukumomin yaki da cihanci da rashawa na kasa to amma sai suka kiyan haka suka ce bar su warware matsala a cikin gida
1: to zai iya biyan su kudin ne kuko
0: to yanzu da ya sun fitar da sanarwa sun ce sun kori shi wannan
1: manajan
0: sannan kuma sun ce wai ya maido da kudin da ya sata
1: to
0: don haka yanzu kuma banki yana ganin batu ya mutu
1: to ba matsala inda ba zai shafa yi masu ajiya ba
0: kware da gaskiya a cikile ya mayar da kudin kuma an sallame shi kaga batu ya mutu
1: to dama da yake diba tarawa yake yi a gidan shi
0: wata kila yana da wasu kila ko kuma tarawa yake wa ya sani
1: to daga masu aikin a shabar mu je ga masu san kafa tarihi
0: to
1: a Najeriya ne wato wata matashiya sunanta Abibat Salawuddin
0: na'am
1: ta san mutane za ka ga suna ta san sai abubuwan da za su kafa tarihi
0: na'am
1: to tace ita tana son ta kafa tarihi amma ta hanyar karatun littafin Bible zata tana son ta zama wadda ta kafa tarihin daukan awoyi mafi tsawo tana karanta wannan littafin kuma ta samu tayi amma dai yanzu tana jiran a tabbatar sai da ta kwashi wato awa wurin 144
0: kai
1: ta kwashe wurin kwana 6 kenan
0: tana karatun
1: Bible din ba da tsayawa ba kuma tana karanta shi ba wai a asirce ba a bayyane
0: kowa na ji
1: ita wannan matashiya wato mamba ce kuma mu ce tana halastan ibada tana ibada ne a wata cuci wata majami'a a garin Port Harcourt inda
0: iya
1: jahar Rivers can kudancin kasar to anan ne ta samu ta yi wannan abin tun ta fara yunkurin yin abin ko a ce gwadawa tun watan Yuni na 2022 to amma dai bata samu ta cimma gurin ta ba sai wannan karan inda a ƙarshen watan Yuni na wannan shekaran ta samu ta cimma gurin ta
0: a makon jiya kenan
1: a makon jiya saboda haka nan yanzu tana jiran tunda ka san kundin
0: tabbatarwa
1: yau kundin tarihi na kundin bajinta na Guinness yana tantancewa tukuna ya tabbatar cewa an bi ka'idoji
0: yanzu kenan ya amshi wannan
1: aiki
0: da ta yi za a tantance a ga ko ya cancance shi
1: yau wa
0: ka san kuma wani zai mamaki ya za a kai awa ko kwana 6 kana karatu baka tsaya ba ko dai ana
1: to ka san akwai wasu ka'idoji da suka sa
0: na'am
1: wato a cikin tsawon waɗannan kwanaki da ta yi to akwai dan lokaci da aka kayyade za a iya ba ta za ta dan huta ta yi wani abu haka ko za ta je ban daki haka ko
0: cin abinci
1: na'am sauran su irin wannan to wanda ka'idojin da shi kundin bajintan ya kayyade
0: a ce kila an baka minti 30 ka ci abinci
1: yawa to shine
0: awa uku kai bacci
1: yawa to shine to za a je a duba yanzu a tabbatar ta cikin ka'idojin daga nan sai a tabbatar mata idan yawa ta kafa tarihi a matsayin wanda ta dauki lokaci mafi tsawo tana karatun littafin Bible
0: to Haruna ina ganin saboda lokaci nan ya kamata mu nadi tawar mashirin na wannan makon a madadinka ni Haruna Shehu Tangaza ke cewa mu kasance lafiya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu

0: To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tabakidi tabakaratu wanda ni Haruna Shehu Tangaza zan gabatar kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokin aiki na kuma takwara Haruna Ibrahim Kakangi Malam Haruna barka da zuwa filin tabakidi tabakaratu
1: To barka da warhaka Haruna
0: To ina ganin ba da bata lokaci ba bari mu fara da wannan labarin da ya dauki fiye da mako daya yana jan hankalin duniya wato batun wannan mummunar girgiza kasar da akai a Venezuela
1: ai ya dauki hankali mutane da dama
0: sun mutu dubbai kuma akwai kusan 50,000 da ba a san inda suke ba to ka san idan irin wannan abun ya faru akan samu wasu abubuwa masu daukar hankali da ban mamaki da ke faruwa to kawo yanzu dai an samu abubuwa da dama da suka faru Na farko dai akwai bayanin da ita shugabar Venezuela din ta yi a ranar Juma'a cewa kacokan jami'ai na gwamnatin jihar La Guaira jihar da abin ya fi kamari dukkan su sun mutu
1: haka fa
0: kamar
1: ma'aikatan gabaki daya ma'aikatan gwamnati
0: har mataimakin gwamna har waye sakataren gwamnati duka
1: an ga tashin hankali
0: a wannan abarta wuce da su
1: an ga tashin hankali
0: kiyasta cewa jami'an gwamnati 4000 sun mutu a cikin wannan lamarin to kuma a cikin mace-macen da aka yi da suka dauki hankali akwai wata sarauniyar kyawu ta jihar Florida ta Amurka wadda aka samu gawarta tare da saurayinta a karkashin baraguzai
1: to ita daga Amurka ta tashi ta tafi Venezuela kuma sai girgizar kasa ta ratsa da ita Allah sarki
0: akwai kuma wani dan wasan Argentina dan wasan kwallon kafa Lucas Tirejo wanda shi kuma matarsa da ƴaƴansa biyu duka sun rasu a wannan abin nan
1: girgizar
0: kasar an gano gawawakin su ne bayan an kwashi awa 74 ana tonon baraguzai bayan irin waɗannan mace-macen kuma akwai wasu abubuwa su kuma na tsira waɗanda su ma sun ja hankali akwai wani mai gadi wanda aka gano da ransa bayan kwana 8
1: rufin
0: karkashin kasa dama inda yake gadi inda ake faka motoci ne
1: san irin karkashin kasa
0: din basement kenan ginin karkashin kasa to a cikin yake lokacin da abin ya faru
1: Allah sarki wannan shine zakaran da mai rabon gwanin baki
0: to kwana ne 8 a wannan
1: ko ana da kawa turmi
0: a cikin wannan kasan kasa
1: to ni ka san da naji wannan mutumin nace to ko ya Allah ya taimaka kila lokacin yana da wani dan abinci ne
0: eh wata
1: kila haka ya dan samu yana ci a inda yake
0: an ce da aka fito da shi an yi ta bashi ruwa da abinci da sauran abubuwa akwai kuma wata uwa da jaririnta dan kwanaki 18 da haihuwa
1: wai
0: da aka gano su ma a raye
1: wannan ba dare da yin suna ba ma
0: ba dare kaga ka ganshi nan kaga uwar nan kaga
1: Allah sarki jibi ga goshin shi nan inda
0: kila ya buge shi ita ma uwar duk gashi
1: ta ga gefen idanta nan shi ma duk ta kukuje
0: amma dai sai murmushi take tana murna sunanta Diana Patino shi kuma yaron sunan shi Juan David
1: Allah sarki
0: kuma an gano su ne bayan awa 32 ana tunun baraguzi sannan aka gano su to ta fadi irin wahala da wani irin takura da ta sha na tagade yaron nan bai mutu ba a cikin wannan yane har aka gano su
1: kila abin ya faru kila tana rike da shi
0: kwarai da gaske
1: wani abu dai makamancin haka
0: eh akwai wannan sannan bayan wannan akwai wani kare shi ma wanda shi ma ya ji hankalin mutane shi ma da aka jawo shi ko kuma kare ya zance da aka ce tuta da ranta ita ma
1: tana naga an sa sirinji ana bata
0: ana bata dan wani abu tana sha ba to ita abinda ma ya kara ba mutane abin nan mamaki kwanan ta biyar a cikin inda take karkashin baraguzai
1: Allah sarki
0: to kuma ana tono ta sai ta kama lasar mai aikin ceton da ya tono ta tana lashe mai kamar kura da abubuwa to wannan abun sai ya sa mutane rai sosai aka yi ta abun nan hotunan da suka yi ta yawo a shafukan sada zumunta shi kuma ya rungume ta har ya je aka fara ba ta dan abinci haka don ta dan warware
1: Allah sarki
0: to ka ji dai irin abubuwan da suke ta faruwa a Venezuela kuma na san aikin ceton zai ci gaba dai har illa masha Allah tun da
1: zai ci
0: har mutum 50,000 ake nema ba a gansu ba
1: kwarai da gaske kuma yanzu kaga wannan mutum 50,000 din sai dai mai rabon ganin baɗi
0: dama awa 72 suka ce idan suka wuce to yana da wahala a samu mutum dare amma dai gashi ana samun wasu da ransu
1: gashi an za tun daga wannan mai gadi kwarai da gaske bayan fiye da sati daya an za kullu shi da rai
0: dai za a samu mafi yawancin su da rai Haruna
1: to Allah ya sa
0: amin
1: to kai labarin da ya dauki hankalin duniya to akwai kuma labarin da ya dauki hankalin yan Najeriya
0: to
1: wato abu ne wanda idan kaji sai kai ta mamaki ya akai abin zai faru a ce ma'aikatar gwamnati ko a ce wani ya kafa wata ma'aikata
0: ah na gane
1: labarin yanda aka ikirari
0: Prince Adeyemi ake ce
1: mu eh sunan shi Prince Adeyemi Adeniyi
0: na'am
1: to shi aka gano cewa ya kafa wata ma'aikatar gwamnati ta bogi kamar yadda sanarwar fadar shugaban kasa ta nuna ba shi shugaban kasan Bola Tinubu ne ya bashi wannan mukamin ba kuma babu ma wata hukuma mai wannan sunan wanda ya kafa
0: wato shi a karan kansa yaji ya kafa ma'aikata da office
1: ya kafa
0: ma'aikata
1: kwarai
0: ya ba ya nada kansa a zaman shugaban ma'aikatar
1: a matsayin shugaba
0: kuma kasa ya nada shi
1: sosai kuma har ya kasance ba nan abin ya tsaya ba har ma ya kasance cewa ita wannan ma'aikata amma wari mata kuɗi a cikin kasafin kuɗin kasar na shekara ta 2026 to shi yasa abin ya taba mutane mamaki
0: yana da daure kai to idan har ma'aikatar ta boge ce ta yaya za
1: a ware mata
0: kasafin kuɗi
1: to yana daga cikin tambayoyin da har yau mutane a Najeriya da dama suke yi
0: haka
1: game da cewa kila dai akwai wani abu daban baya ga abin da aka ji zuwa yanzu amma shi mutumin tunda yanzu an ce an kai abin gaban shari'a to za a je a fara alƙali shi zai yanke hukunci amma dai tunda shi fa ya dage akan cewa ita wannan hukumar tasa ta gaskiya ce
0: shugaban kasa ya kafa
1: ta gwamnati
0: ta san da zamanta
1: kwarai
0: duk da cewa fara shugaban kasa ta ce ta nisan ta kanta daga masaniya a wannan hukumar
1: sosai kuwa
0: akwai abu mai rikitarwa anan an ce har ganawa yakan yi da wasu jakadun wasu kasashe kuma yana abubuwa iri-iri
1: ai akwai wani bidiyo ma da ya dinga yawo lokacin da ya hada wani gagarumin taro da manya-manyan jakadu da mutane hatta manyan jami'an gwamnati ga sunan zaka gansu a ciki
0: a ce za ka akwai hoton shi ma da shugaban hukumar EFCC
1: da shugaban hukumar EFCC
0: cikin cin hanci da rashawa to iko Allah to dake kana maganar rashin gaskiya ba wannan labarin na gaba labari ne na rashin gaskiya na wani manajan banki a kasar Koriya ta Kudu
1: to
0: wannan manajan bankin yana abinda yayi shine ya sace kudin da suka kai won wato kudin kasar miliyan 70 kwatankwacin dala 45,000
1: to
0: daga rumbun aje kudi na rashin bankin da yake shugabanta
1: to yayi aka yi wannan gagarumar sata
0: abinda yayi shine ka san akan yi takardun kudi na wasa
1: irin wanda ba na gaskiya
0: irin wanda ba na gaskiya ba akwai takardun kasar da ake na wasan yara to ire-iren su ne yayi sai ya rika shiga cikin rumbun bankin ya kwashi kudin na NH sai ya jibge waɗannan na jabodin
1: ikon Allah
0: to da haka har ya saci wannan kudin da ya kai dala 45,000
1: sunan shi albashin shi bai ishe shi bane
0: sunan wannan bankin Simol Credit Union kuma yana a garin da ake kira Genju a lardin Gyeongsang na arewa na kasar ta Koriya ta Kudu kaga irin takardun kudin da yake ajewa na jabu wanda kaga da ganin su kaga na jabu ne
1: to ai wannan ga sanan ma hotunan da ke jikin su kaman yan tsana-tsana din nan haka na wata
0: abin da ya karaba mutane dariya kenan
1: ikon Allah
0: bayane sun nuna ya jima yana haka ba a san tsawon lokacin da ya dauka yana haka nan ba domin shi ne manajan wannan reshen yana iya bari sai kuwa ya fita shiga
1: wannan rumbun ya zakul ya dibo kudin
0: wannan taskar ya aje waɗannan ya kwaso
1: tunda kaga kila makullin ma yana hannun
0: shi wato yau da gobe sai wani ma'aikacin sa daga alamun yana shiga wannan wurin yana fituwa ba dai shiga ta gaskiya ba haka ka san yau da gobe
1: kwarai da gaske
0: to shine sai ya kai karar wannan abun a sama
1: kila ya dan kwarmata
0: ya kwarmata to shine sai aka kaddamar da bincike to kuma daga nan ba da jimawa ba nan da nan sai aka gano cewa ga abin da ya aikata to amma bankin yana da dama su hukumomin bankin suna da damar su kai abin ga hukumomin yaki da cihanci da rashawa na kasa to amma sai suka kiyan haka suka ce bar su warware matsalar a cikin gida
1: to zai iya biyan su kudin ne ko
0: to yanzu dai sun fitar da sanarwa sun ce sun kori shi wannan
1: manager
0: sannan kuma sun ce wai ya maido da kudin da ya sata
1: to
0: don haka yanzu kuma banki yana ganin batu ya mutu
1: to ba matsala inda ba zai shafa yi masu ajiya ba
0: kware da gaske a cikin ya mayar da kudin kuma an sallame shi kaga batu ya mutu
1: to dama da yake diba tarawa yake yake yi a gidan shi
0: wata kila yana da wasu kila ko kuma tarawa yake wa ya sani to Haruna ina ganin saboda lokaci ne ya kamata mu nadi tawar mashirin na wannan makon a madadinka ni Haruna Shehu Tangaza ke cewa mu kasance lafiya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu
2: to a gaida Haruna da Haruna yanzu karfe 9 ne saura minti kusaura kwata a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za iya sauraron mu akan waya salula a kowane lokaci ake bukata to sai kuma amsoshin takardun ku jama'a masu saurare barkamu da wannan lokaci madamasi abdulkadir muktar ne ke murnar kasancewa da ku a filin amsoshin takardun ku daga nan sashen Hausa na BBC to tambayar mu ta farko ta fito ne daga abdurrashid jola musa gwadabawa wanda yake son a bashi tarihin hubbaran usman dan fodiyo dake sokoto to abokin aiki na haruna shehu tangaza ya mika wannan tambaya ga honorable muhammad bello idris wakilin tarihin daular Usmaniya kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Sokoto
3: to da farko dai a tarihance mujaddaji Shehu Usman dan Fodiyo ya taso daga Gwandu a 1810 ya dawo wani gari da ake cewa Sifawa ya zauna tare da almajiransa a nan Sifawa kuma a nan ne ya ba da tutuci zuwa ga waɗansu daga cikin almajiran sawai ne suka tanye shi jihadi to yana Sifawa a wajajen 1815 daga nan ya taso ya zo Sokoto to anan Allah ya mai rasuwa a 1817 akwai almajirin sa Umaru Shehu Nuri wanda ya mai wanka sannan shi kuma Muhammadu Sambo limamin shi shine ya jagoranci a yi mai sallah aka ruhe shi a wannan wuri da ake cewa Hubbarin Shehu da ke cikin birnin Sokoto daman Muhammadu Bello dane tun shi dan Hodiyon yana Sifawa ya gina ma mahaifin shi Shehu Usman dan Fodiyo gida a nan sabon birnin Sokoto to daga nan shi kuma Muhammadu Bello ya koma wani gari da ake ce Moruno inda ya ci gaba da zaman ribadi har Allah ya mai rasuwa wannan hubbare ita ce mazamnin Shehu Usman dan Fodiyo ta ƙarshe inda ya ci gaba da karantarwa ya ci gaba da rubuce-rubuce akwai babban makaranta a nan cikin hubbari wadda ake kira jangirde shehu wato makarantar mujaddidi Shehu Usmanu dan Fodiyo sannan kuma a nan ne aka turbude shi Shehu dan Fodiyo sannan a nan ne kuma aka turbude sarakunan musulunci wajen guda 8 wadanda suka aka yi wa jana'iza kuma aka turbude su a wannan wuri sannan kuma akwai kaburuka irin na su Aliyu dan Jedo akwai na ita nana Asma'u diyar mujaddidi Shehu Usmanu dan Fodiyo wadda take ta yi rubuce-rubuce da dama a 2023 hukumar tarihi ta duniya wadda ke kula da sha'ani na addinin musulunci wato ISESCO ta gabatar da wannan hubbare a matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan wurare na duniya wadanda adda tarihi
0: to da yake ka ce baya ga shi Sheikh Usman bin Fodiyo akwai sarakunan musulunci na daular Usmaniya kamar guda 8 da aka binne a ciki kamar ko za mu san ko su wane ne
3: akwai shi mujaddidi Sheikh Usman dan Fodiyo sannan akwai Ahmad Rufa'i sarkin musulmi na 7 akwai Ma'azu dan Bello sarkin musulmi na 9 akwai sarkin musulmi Muhammadu At-Tahiru wanda yake shine sarkin musulmi na 13 akwai sarkin musulmi Muhammadu Mai Turare wanda yake shine sarkin musulmi na 14 akwai sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu wanda yake shine sarkin musulmi na 16 akwai sarkin musulmi sa Abubakar na 3 wanda yake shine sarkin musulmi na 17 akwai sarkin musulmi Ibrahim da Suki wanda yake shine sarkin musulmi na 18 akwai sarkin musulmi Muhammadu Maccido wanda yake shine sarkin musulmi na 19
2: To sai kuma tambayar da muka samu daga Yakubu Suleiman Gambaki daga karamar hukumar Katagun ta jihar Bauchi Najeriya. Yace BBC dan Allah ku tambaya min masana kwallon kafa. Shin dama FIFA bata da wata doka ce ta baiwa ƴan wasa visa kafin baiwa wata ƙasa damar daukar nauyin wasanni? To na mika wannan tambaya ga Sharif Abdalla. Jami'in yada labarai na ɗaya daga cikin kungiyoyin kwallon kafan Najeriya.
4: Magana ta gaskiya babu wata doka daga ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA na tilastawa kasar da za ta karɓi bakoncin gasa cewar ko a dage takardar samun damar shiga wato visa ko kuma a sassauta duka babu. In baka manta ba a kasar Russia a shekara ta 2018 an gudanar da gasar wanda su kasar ma suka ce gabaki daya sun sahale duk wani wanda yake da sha'awar shigowa kasar ya shigo. Suka kuma yarjejeniya da ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA har aka samu aka dage batun samun damar izinin shiga wato visa aka kuma yi kirkiro da wani sabon yunkuri na a samu dukkan wanda zai shiga kasar ya shiga ba tare da ya samu matsala ba ma'ana fan ID kenan. Da zarar ka samu wannan fan ID din shine kamar visa ka ta shiga kasar Russia.
2: Talaka yi da abubuwan da muka gani a kasa musamman akan kasar Amurka wani darasi ita kanta hukumar za ta dauka yanzu?
4: Kaga dole ya kamata a ce ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA yanzu ta koma ta zauna akan teburinta ta fara tunanin duk kasar da ya kamata ta baiwa damar karbar bakoncin gasa ya kamata a ce akwai yarjejeniya na tsakanin ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da kuma ita kasar da za ta karbi bakoncin gasar cewar idan har aka ba ku damar karbar bakoncin gasa to za ku sassauta al'amuran ku na shige da fice.
2: Akwai wani mataki da kila kasashen za su iya dauka?
4: Kaga ita hukumar tana da ƴaƴa na kasashe daban-daban a nahiyoyi daban-daban a fadin duniya har 211 wanda a turanci ake kiransu da member association. To kuma akwai taron da ake gudanarwa kowane shekara wanda ake kiransa da Congress wanda dukkanin shugabanni da kuma manyan sakatarorin kasashen za su suke halarta. To ina ga kasashen da suka fuskanci irin wannan kalubale za su iya gabatar da korafinsu a wannan babban taro da ake gudanarwa na Congress a kowane shekara. Shine babbar kama a ce majalisar zartarwa na ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA. To kaga idan suka gabatar da korafinsu sauran kasashe za su mara musu baya musamman kasashe masu tasowa.
2: To tambaya ta gaba ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina wanda ya ce da me ake buga kuɗi da takarda ne ko da leda ko fata, yana kuma son sanin sau nawa ake buga kuɗin a kowace shekara da kuma yadda babban bankin ƙasa yake yi da kuɗin da suka tsufa. To abokin aiki na Buhari Muhammad Fage ya mika wannan tambaya ga Malam Abubakar Sulaiman Jibir marafan Kano kuma shugaban ma'aikatar buga kuɗi ta Najeriya.
5: Sha'anin kuɗi na Najeriya ana bugawa akan abubuwa guda biyu, ɗaya akan cotton na auduga, ɗayan kuma na leda, wanda na leda su ne daga naira 5, 10, 20 da 50 amma da kan naira 100, 200, 500 duk akan auduga ake buga su.
6: Kamar wanda ake bugawa da ledan, irin ledar da muka sani kamar ta zuba kayan abinci da sauransu, irin ta ce?
5: Irin ta ce duk daga matatar mai ake samun su, kamar misalin Dangote din nan suna fitar da su sinadarai ne na nau'in ledoji, amma ana dan kakkara musu waɗansu abubuwa yanda za su yi kwari da kuma yanda ruwa ba zai musu illa ba.
6: Kamar sau nawa ake buga kuɗi a ƙasa a shekara?
5: Ba fashi, ba Asabar, ba Lahadi, babu Sallah, babu Kirsimeti, awa 24 kwana 30 a wata, kwana 365 a shekara ba a tsayawa ake buga kuɗi a Najeriya.
6: To bukatar ce ta yawa haka ake buga su?
5: Bukatar ce ta yawa saboda mutum miliyan 200 da wani abu a ce kuma da ana bukatar yawan kuɗi. To in ba kun yaka ba, ba za a samu adadin da ake nema ba, saboda duk shekara babban banki na Najeriya wato Central Bank sukan ba mu cewa ga adadin kuɗi da suke so a buga. In kuma suna son fiye da abin da ya fi ƙarfin da za mu buga, sukan nemi wata ƙasa su bugo mana su kawo.
6: Ya ake yi da kuɗaɗe da suka yawo a hannun mutane suka ɗan tsufa wasu suka yi yage?
5: To ka san duk kuɗi da ya shiga ya yawo in ka kai banki, in banki suka karɓa suna komawa da shi babban banki su kuma babban bankin an mai da shi suna da injina kala kala za a sa su a cikin wannan injinin injin zai nuna wanne ne har yanzu yake da karfin zai shiga cikin koma cikin kasuwa wanne ne kuma ba zai koma ba wanda ba zai koma ba sai a ware shi guda a da sai a je a kona amma yanzu saboda harkar duniya ta ci gaba an samu ma'aikatu yanzu so wannan din da sai a sake mutsutsuka su sai a mai da su kaman gari akwai masu zuwa su saya ma'aikatu kuma su kuma wannan shine kaman sinadarin da suke amfani da shi su juya shi su mai da shi kaman na takarda na wannan audugan sai su sake wata takardar da shi kaman na leda kuma shi ma sai su juya shi sai su yi ko su yi kofuna ko su yi abin interlock mai kaman block din nan ko su yi abubuwa dai na amfani
6: yanzu kenan ba a kona su kwata-kwata
5: ba ana kona amma kalilan shi ma kuma a cikin inji ake kona shi ba a waje ba an hana wannan aje a kona a waje
6: duka kudin nan suna da nau'i nau'in 1000 daban da nau'in 100 da nau'in naira 50 kaya ake samar da nau'in nan
5: sha'anin kalan kudi kowanne matsayin kudi yana da nasa kalolin kuma kowanne yana da akalla kala kala da ake hada har hadawa kaman kala 15 mutane ba za su sani ba kaman 1000 in ka ce ka hada kaloli daban-daban akwai wanda ake sawa na farko akwai kuma wanda ake sawa na biyu a cikin na biyun an yi hikima ta kimiyya wanda shi wannan fentin baya taba bushewa duk sanda ka goga shi akan farar takarda a na biyun zaka ga ya nuna shi baya bushewa ko shekara 100 zai so abinda kuma kowanne da kalarsa daban sai an hada kala kala kala kala abu ne na kimiyya sosai
6: kai da ka san kalolin kudi kenan kana ganin irin jabin kudi ko baka taba ba ido zaka iya gane su
5: wani sai ka taba amma akwai abubuwa da yawa wani ido zai nuna maka akwai abinda shi wato security na kudi kala uku ne akwai wanda ake sawa wanda ido zai nuna maka zaka gani wani kala ce in ka juya ta tana kore in ka sake juya ta sai ta koma kaman gold so akwai kuma zare da ake sawa zaka ga wasu abubuwa a cikin zaren wannan ido zai nuna maka akwai kuma wanda bankuna in ka kai kudi zaka suna sawa wata wuta wani security din sai wannan wutan an sa shi sannan zai nuna amma ido ba zai nuna maka ba na uku kuma central bank ne kawai babban banki ne suke da wannan injinan in an kai musu inda ake duba ko yana nan ko baya nan to su kadai su kuma suke duba level na uku tunda level uku ne na kudi na security kudi na tsaron kudi da wanda ido zai nuna ma da wanda su bankuna suke za su nuna akwai kuma wanda su kuma akwai na'urori a babban banki su kuma ana sawa shi ma zai nuna wadansu security wadanda ido ba zai gani ba su ma commercial bank ba za su gani ba kowane kudin an buga shi ka hura masa rai shine ka buga masa lamba a farkon shekara mun san yawan adadin kudin za a buga to za mu fitar da nambobin sama da kasa sama da kasa sama da kasa
2: to da haka kuma shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin sauran abokan aiki madama Sia Abdulkadir Mukhtar ke fatan mu zama lafiya daga nan sashen Hausa da BBC